Lần xe ca ca đơn can mi mai ba la ca a pe ra ga ye ra bang mi nha ye ma nga ca de ke de re a mo an cha ye r pa ca ga ga me r ti che e se